0: ang tinig ng ating republika.
1: Just tell me you love me.
0: More music. Your music.

0: 97.5 Republicani 1. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republicani Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magka-aberya sa daan. Ang init pa naman.
7: Let's do this together.
6: Para happy ang summer.
5: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
8: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
9: Your pride.
5: 87.5. Ang Republika.
9: Republika.
5: Republika ni Juan.
9: 87.5.
5: Republika ni Juan.
10: Epteka! Ano meron sa kisame?
11: Huh?
10: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
5: Ang wonderful morning.
10: Wonderful morning.
5: Sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
4: Mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture o DA ang pagsunod ng mga rice retailers sa itinakdang price cap sa imported na bigas. Sa ulat ng RP1, ito ay kasunod ng ipinatupad na 30-day price ceiling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5% broken imported rice para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo sa merkado. Ayon kay DA Secretary Francisco T. Ulorel, ang mga lalabag dito ay mahaharap sa pagkakakulong, milyong pisong multa at pagsasara ng kanilang negosyo. Ito ay sa ilalim ng Republic Act 7581 on Price Act. Sa ulat na nakuha ng RP1 sa PAGASA, mainit at maalinsangang panahon pa rin ang aasahan ng publiko itong araw na ito. Ayon sa PAGASA, posibleng pinakamataas na temperatura ang maitala sa Cuyo, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro. Sa Metro Manila, nasa pagitan ng 40 degrees hanggang 42 degrees Celsius ang posibleng heat index. Patuloy pa rin ang paalala ng PAGASA sa publiko na iwasan ang paglalabas at laging uminom ng tubig at manatiling hydrated. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika. Keep Juan.
0: Republika. Juan.
13: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired and easy to the ear.
1: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. 2K

Republika. More music. Your music.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
4: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Meron tayong report sa RP1. Tinitingnan ng Marcos administration kung paano pa mapapalawak o paano pang serbisyo ang may dadagdag ng health coverage ng PhilHealth. Bukod dito, inihayag din ng Pangulo na target niyang makapagpatayo ng 349 na specialty centers sa buong bansa bago matapos ang kanyang terminal sa 2028. Ito ang pagpapatayo ng mga specialty hospitals sa iba't ibang rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe pa ang pasyente para sa gamutan ng malulubhang sakit tulad ng cancer, sakit sa puso, baga, kidney at iba pa. Sa ibang balita naman, ipinatupad ng Bureau of Customs o BOC ang 3 taong visa ng customs brokers sa ilalim ng Client Profile Registration System. Ayon sa BOC, nakasaad sa memorandum na inilabas noong May 13, alinsunod sa Customs Administrative Order Number 05-2019. Sa ilalim ng patakaran, magiging valid sa loob ng 3 taon ang Certificate of Registration ng Individual Customs Broker at General Professional Partnerships maliban lamang kung ito ay masuspindi, umabawi dahil sa paglabag. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
7: Wonderful morning
1: sa Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Tubig, tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig, pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan. Ngayong summer, always remember, water.
5: Let's do this together.
4: Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
8: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa isang ulat ng RP1, nagpapatuloy ang special payout para sa mga TNVS at MC Taxi Riders sa araw na ito. Ito na ang ikatlong araw na distribution ng ayuda para sa mga driver na may unclaimed cash assistance. Tatagal naman ang special payout sa Joyride Riders hanggang bukas May 19. Pinaalalahan na naman ang mga riders na sundin ang kanilang assigned date at time slot para maging mabilis at maayos ang payout process. Balitang overseas naman tayo. Giniit ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni na dapat mabuksan muli ang Hormuz Strait nang walang pagpataon ng mga toll o anumang restrictions. Ani Meloni kumbisino ang Italy na kailangan ng sustainable solution sa crisis sa Strait ng Hormuz at kailangan nakabase ito sa ilang essential points. Aniya ang Italy ay magka-contribute sa kaligtasan ng navigation doon. Dagdag pa niya, ang Iran ay hindi dapat mapahintulutang maka-acquire ng nuclear weapons. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
1: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
2: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan. To the rhythm of your music.
2: Your music.
0: And the music of every

0: music. Your music.
1: We'll always be together wherever.
0: Music for everyone.
1: Don't you worry about the state of the nation.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
3: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
4: Nice.
3: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad. Malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.
5: Ito ang republika ko.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
8: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Ito ang kultura.
1: Kultura.
10: Kultura natin.
9: Kultura ni Juan.
1: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
5: kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
3: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
11: Pinuri ni Napo Com Commissioner Rafael Calinizan ng Philippine National Police o PNP at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa mga ilang anti-illegal operations nito kung saan umabot sa mahigit 61 million pesos na illegal na droga ang nasabat. Sa ulat ng RP1, ang mga operasyon ay ikinasa sa Quezon, Negros Oriental, Bacolod City at Zamboanga City noong May 16. Sinabi ni Calinizan ito ay dahil sa epektibong intelligence-driven at community-supported operations sa pinaigting na kampanya kontra illegal na droga. Anya, patunay ito ng disiplina, maagap na aksyon at tamang pagpapatupad ng batas na mahalaga para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga komunidad. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ilang mambabatas mula sa Kamara at Senado ang posibleng madawit sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad na nasa 35 hanggang 45 flood control projects sa bansa. Kasama sa iimbestigahan ng ilang miyembro ng Small Committee ng Kamara na responsable sa pagsasapinal ng national budget na isinumite sa Pangulo. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
8: with our
0: Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
8: Your music.
0: And the music of everyone.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ang tinig ng ating

0: Dayang Dayang from the Philippines. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5. Republika ni Juan. Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
1: Theme parks, resorts, malls, hotels.
0: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan. Let's do this together! Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Makikipag-ugnayan ng DOH sa WHO matapos ang pagdeklara ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda bilang public health emergency of international concern. Ulit ng GMA, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Albert Domingo na nagabiso ang WHO sa mga bansang walang bundibugyo virus o hindi nagsishare ng borders sa mga bansang mayroong virus, na bigyan ng importanteng impormasyon ng mga babiyahe papuntang mga lugar na apektado sa risks, mga hakbang para mabawasan ang risks at mabigyan ng abiso sa pag-manage ng potential exposure. Dapat din silang handang mag-evacuate at mag-repatriate ng nationals na na-expose sa virus. Ayon sa WHO, ang outbreak ay hindi umabot sa pamantayan ng pandemic emergency pero nasa high risk pa mga bansa na nagsishare ng land borders sa Democratic Republic of Congo sa pagkalat nito. Magdadala ng ulan ng intertropical convergence zone sa southern Mindanao. Mainit pa rin sa Metro Manila dahil sa easterlies. May posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms sa hapon o gabi. 34 degrees sa Metro Manila. Pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 87.5
1: República ni Juan.
2: Hey, say wait a minute.

ang ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: 87.5.
2: Republica.
0: Republica ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
5: Mula sa Republika
6: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
6: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
7: Your pride.
5: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
5: Republika ni Juan.
7: 87.5.
5: Republika ni Juan.
6: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
6: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
0: Juan Balita.
6: Hinimok ng Office of the Solicitor General ng Korte Suprema na tanggihan ang hakbang ni Senator Ronald De La Rosa na pigilin ang pag-aresto sa kanya matapos masapubliko ang ICC warrant. Mulat ng PhilStar, hiniling ng OSG na i-deny ang hakbang dahil walang sapat na katibayan o katuwiran. Argumento ng OSG pwedeng ipatupad ng pamahalaan ng ICC arrest warrant in compliance sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Balita overseas, isang drone attack ang nagdulot ng sunog sa gilid ng nag-iisang nuclear power plant ng United Arab Emirates noong Linggo. Ulat ng AP, sabi ng mga otoridad, tinagurian itong isang unprovoked terrorist attack. Walang naulat na nasaktan o radiological release pero nagbigay din ito sa panganib ng huling pagsiklab ng sigalot. Sabi ng UAE Defense Ministry, iniimbestigahan kung sino ang nag-launch ng attack, kung ito'y nanggaling sa principal actor o isa sa mga proxies. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
0: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
10: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
16: Republika ni Juan.
15: Republika ni Juan.
17: Tuloy ang delightful afternoon
10: with more music, your music, music for every Juan.
17: This is Juan 2-3.
10: Juan 2-3.
17: Music for you and me.
10: Juan 2-3.
17: Sa 87.5,
10: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan.
4: Puro ka cellphone dyan.
3: Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
6: Aray, oo nga, no. Eh, bakit nangitim?
7: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
8: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
9: Papayagan ka naman ng boss mo.
8: Di ba, ma'am, sir?
10: Whatever. Let's do this together.
11: Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
12: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
14: Your pride.
4: 87.5 Ang Republika.
15: Republika.
4: Republika ni Juan.
15: 87.5
4: Republika ni Juan.
16: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
17: Trabaho ka muna!
16: Baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
14: Juan 2-3!
15: Music for you and me!
4: Juan 2-3!
15: Sa 87.5
4: Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Dinala ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang Makati City Program nitong umaga sa Makati City. Pinakita sa Pangulo ang mga barangay development equipment na binili gamit ang Socio-Civic Projects Fund. Nakipag-usap din siya sa mga bagong Pilipinas barangay scholars, nakita ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program at pinangunahan ang turnover ng financial assistance sa mga barangay sa Makati. Binigyang diin ng aktibidad ang tuloy-tuloy na pagsisika para mapatibay ang paghatid ng serbisyo at siguruhing nakakarating sa mga komunidad ang mga essential programs. Nakatakda ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court nitong hapon. Ayon kay Senator Erwin Tufo sa ulit sa Inquirer, handa na ang Senate Minority Block. Tagdag niya walang rason para maantala ito. Nauna nang ibinalita ang formal na inabisuhan ng Senate President Alan Peter Cayetano ang mga miyembro ng Senado na magko-convene sila bilang impeachment court ngayong araw, alas 3 ng hapon. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.
6: Ako si Juan. At ito ang 87.5. 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Lihuan.
0: Republika Lihuan.
11: Bit-bit ang isang gitara.
12: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
13: Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo.
14: Kaya tawagin na sila.
13: Papunta sa tagpuan ng masa.
12: Dito sa ating tambayan.
13: Sa Kalye Ni Juan.
0: Kalye Ni Juan.
13: Kalye Ni Juan.
0: Sa 87.5.
8: Republic.

0: Singapura, Sunny Island from Singapore. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
1: Di lahat ng tambay, walang magawa sa buhay. Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
1: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: 87.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura. Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita
1: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Ibinalita ni Palace Press Officer Claire Castro na iniutos ng Pangulo na i-stabilize ng NGCP ang grid conditions para maprotektahan ang mga consumers sa power disruptions. Ayon sa Department of Energy, bahagi rin ng direktiba ng Pangulo ang pagbabalik ng apektadong transmission lines, pakikipag-ugnayan sa generating companies at pag-synchronize ng apektadong supply capacity at pakilusin ng grid task force. Inutusan rin ng NGCP na magbigay ng full technical at incident reports para masiguro ang accountability at ligtas na pagbalik ng critical na capacities ng grid. Kinikayat ng Pangulo mga beneficyaryo ng Presidential Scholars Program sa Makati na sulitin ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatapos ng pag-aaral at paghahanda sa pagserbisyo sa bansa. Sa ulat ng PNA, 115 scholars ang makakatanggap ng 20,000 pesos educational assistance. Inaasahan din ng Pangulo na sa kalaunan ang mga scholar ang makakatulong sa kanilang mga komunidad at mag-aambag sa nation building. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan.
11: Republika
0: ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
3: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
3: Habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
3: Tutok na.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Republika
4: ni Juan.
5: Kahit

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: Republika.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Tutuntunin ng PNP ang mga social media posts na Diomuno ay nag-udyok ng karahasan matapos ang gulo sa Senado noong isang linggo. Ulit na Philstar, sinabi ni PNP Chief Jose Narcates Jr., hindi yaon oras para sa misinformation o paggamit ng isang mainit na sitwasyon para manakot at magdala ng gulo. Ulit ng Inquirer, ayon sa DICT, sa gitna ng gulo may 5 persons of interest na in-identify para sa Diomuno pagkalat ng maling impormasyon at inciting violence sa social media posts tungkol sa insidente. Itinalaga si Kim Robert De Leon bilang bagong Secretary ng Department of Budget and Management. Inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro. Ulit ng PNA, nagsilbi siya bilang DBM Undersecretary mula 2021 hanggang 2022 bago ilipat sa DOTR kung saan naging Undersecretary rin siya. Naging Director 3 rin siya sa Office of the President. Inaasahan manunumpa siya sa katungkulan bukas. Samantala, ang dating Acting Secretary ng DBM na si Rolando Toledo ay itatalaga sa Board of Trustees ng GSIS. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
10: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time.
1: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
1: Balikan ang nakaraan
0: sa Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock
6: on the time machine.
0: Sa Republikani.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Bangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
1: Juan Balita
2: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Hindi pa nakapagpasya ang Malacanang kung hingi sila ng supplemental budget mula sa Kongreso para masuportahan ang response measures ng bansa sa gitna ng global oil supply disruptions. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa PNA, sinasagawa kasalukuyan ang assessments bago magbigay ng rekomendasyon ng DBM. Sabi niya ang susunod na mga hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktual na pangangailangan ng mga response measures. Balita sa US, sabi ng White House sa UPI na pumayag ang China na bumili ng may $17 billion na halaga ng US agricultural products bawat taon hanggang 2028. Ito ay matapos ang pulong ni US President Donald Trump at President Xi Jinping sa Beijing kung saan ibinita ng White House ang mga historic agreements. Dagdag na White House, inaprobahan din ng China ang pagbili ng 200 US-made Boeing aircraft para sa Chinese Airlines. Pumayag ituloy ang imports ng poultry galing US at ibalik ang market access para sa US beef. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente.
0: Electric fan muna.
1: Huwag aircon agad. Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna. Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo.
0: Hindi ka naman ice cream.
2: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
1: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan.
0: Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan,
1: ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kits!

0: music. Your music.
1: Yo, sa pula, sa puti, sa bughaw,
2: bughaw,
1: sa sinag na dilaw,
2: dilaw,
1: nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer, and make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
3: Sige ka,
0: aasim ka niyan.
1: Let's do this together.
0: Para happy ang summer,
1: kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
1: Republika ni Juan.
6: 87.5.
1: Republika ni Juan.
7: The Time Machine.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
12: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: República ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan. Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
3: Kultura
0: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Everyone.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses
18: ng ating republika.
19: Republika.
20: Sa 87.5.
21: Republika.
22: Republika ni Juan.
23: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
24: Let's make it Juan-derful tonight.
25: Juan-derful
26: tonight.
27: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: The best of the past.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang kulat bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Republika.
8: Republika. Republika. Republika. Republika. Republika.
0: Republika. Republika. Republika. Republika. Republika. Republika.

0: Aku si Luan.
1: Aku si Luan.
2: Itu
3: ang aking republika.
4: Republika si Luan.

0: your music.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Gisingin ang katabing humihilik.
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Anihuan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
1: Ha?
0: Kung may kaibigan kang laging,
2: pre, sabay na ako ha.
0: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
2: Nako,
0: oras na para sabihing,
2: ambag muna bago sakay.
0: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
3: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
2: 87.5.
3: Republica.
4: Republica ni Juan.
5: Republica ni Juan.
6: Juan. Kaalaman.
7: Kaalaman.
8: Noong May 19, 1898,
9: bumalik si Emilio Aguinaldo sa Cavite
10: mula sa kanyang pagtakas at pananatili sa Hong Kong.
11: Sakay siya ng barkong pandigma ng Amerika na McCulloch.
12: Mahalaga ang kanyang pagbabalik dahil dito muling lumakas ang laban ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol.
13: Tinulungan din sila ng Amerika matapos ang Battle of Manila Bay.
14: Dahil dito, sunod-sunod ang naging tagumpay ng mga Pilipino hanggang sa ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898.
15: Juan Kaalaman.
16: Dapat alam mo yan.
15: Juan Kaalaman.
17: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
18: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
17: Juan Balita.
18: Juan Balita.
19: Inilabas ng Department of Energy ang pinal na presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa ulat ng RP1, ang bagong presyo ng petrolyo ay epektibo kaninang alas 6 ng umaga. Para sa linggong ito, ang fuel price adjustments ay ang sumusunod. Tataas ang RON 97, 95 at 91 sa 1 peso at 21 centavos. Ang diesel at diesel plus ay nasa 2 pesos and 82 centavos at kerosene naman ay bababa sa 2 pesos at 21 centavos. Sa ulat naman ng panahon, ang Intertropical Convergence Zone, usually sa tropical thunderstorms, ang iilaw sa buong bansa sa araw na ito. Dahil dito, Metro Manila, buong Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sokso-Gen, Davao Oriental, Davao Occidental at natitirang bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang temperature range ay maglalaro sa 25.9 degrees at 34 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
17: Juan Balita.
18: Juan Balita.
17: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Everyone.
15: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
17: Ang boses
18: ng ating republika.
19: Republika.
20: Sa 87.5.
21: 87.5.
22: Republika ni Juan.
23: Republika ni Juan.
24: Good morning!
25: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
26: sabayan ng sarili nating musika.
27: Dahil tayo mga Pilipino,
28: likas na mga aawit at musikero.
29: Kaya para sa musika ni Juan,
30: Matic,
31: dito na yan sa Juan Republic.
32: Juan Republic.
33: Our music, our pride.
34: Juan Republic.
35: Sa republika nating mga Juan.
36: 87.5.
37: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
0: Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5. Ama.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republikani Juan!
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
5: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
4: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Magtatapos na sa May 21 ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program. Ayon sa LTFRB, mula May 22, ihinto na ang lahat ng programa kasama ang QR code at manual scanning at pagbibigay ng 20% discount sa mga pasahero. Tatanggalin na rin ang pagpapakita ng official LBSCP tarpaulins, signages at iba pang identification materials ng programa. Dahil dito, hinihikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos ng pagtatapos ng implementasyon ng programa. Bumagsak ang piso sa pinakamababa nitong level na 61 pesos and 75 centavos laban sa US dollar. Ayon sa isang trader, ito ay bunsod ng market sentiments at domestic uncertainties. Ang pagsasara ng piso nitong Lunes ay ang pangatlong pinakamababang pagsasara kung saan bumaba ito sa 61.64 noong Huwebes, May 14, 2026. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Lihuan!
0: Republika Lihuan!
11: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
12: Kasama ang mga musikang truly reminiscing
13: para ang umaga'y maging wonderful morning.
14: Wonderful.